Hello, Lakut. Itong asuti alam mga si mana ko lang magnala lang may tilusi. Tamani. Si ibisi yung kaya tatami ikalong ni nala ko tigi tilusi. Ulo minakadyang ula ribok. September 28. Upang wakatiyo yung alisan na Vipik Jamie. Jamie asi ikayo tigilo ko. Ula tamatumanin ni kumikalo ato ni nila sung ito. Ila nila sung tuyang ito. Tema ikalo ato ni mini galatok. Ulang yok kasi ani na kumitok ano ka ang ito apilon sa imita ko kasi kano tapos tama kana yung katag yung sitta ka bukod sa imita ka buk na retuli mati at ulang ko tungo sa tiyak sa mana 925 ko sa ningen ito bani Jamie upang akawisak tapani kay nang nailo matiluta happy na sa ako si unong na kanilo tusa yung ikalawa kibusi. Hey, maulumin nagkadyang umat, nagkadyang ulang umat. Tahan na ito sa kataka si ZBD Nungak. At hey, kani, kanok inuit. Nakuha ka talaga tatilugit. Gama matukat ko nunilak. At mas mga nukuha sa kang nangman. Ang matutapan ni nunaving mingilak. At na nunutako, wia su tao niya. Alam mo yung sanong mga kato sa nangilutigo. Amatok atan nutamitok kanungay to kaya liwak si mayok alian ang ngwato ni alian ang ngwato kahit ay may liwak kutu kikapalem what horror film tama tana tama ni ad wami lang at pinaso ko sa ilaw tatinit dan napikatolo maya jiliok to katolo nito sa pinginang mayabon. Malu dan nuna pun maligaliok pemitan lang miyo di logo. Tako maligaliok di nila okaw sa gilaw tingin. Tamas mga piluang wakti makai. Tamani nuna pun mi. Tamako suru si api yaw katak duit. Ila aksak tayo katak duit. Kaya ngayok kangis.

Hello, la kut. Jangan sedih kerana nak ulang waktu orang betul lu tak. Mami ana kalau dah nil lagi alin nil ningi kain nangat nama tu. Ilak, jangan sedih lama kerana nak ulang waktu orang betul lu tak. Ulu milak, nak kejar waktu lu September 30 siapa? 28, mami anak. Sibuk kata talagang nakipong at abo ko sa kaluwa si Ula. September 28, ngulang pinto, mitidlo ko. September nung upalit talagipok. Suli, apilo, si Mangito kun. Ilak, at managadya ng matulumitan na tusopi ka katakati ko. Zipidi nung ngak. Tako inuit, sibulo pa, minagawa pala katalati lugiga pa matukakunot. Tama sa mami sana, ito sabihin niya kati ko. Ang mataw tako no tamik, tama na yun. Kaya sa uta ka lang may matanono, may sunaw tang mga nga eh. Kawigil na akin luta. Ang mataw tan, no tako takayali ang si Mayok. The other ones, yung mga tayo nakatay ko ako, asingit, imakay. Kaya mga tayo nakatok, tako, arwa, milaw, pinasaw ko sila mga pinasaw ko sa galaw ta tinning. Dan nagtaw kan adjiliokto katawlo mayok at nagyaliok tilugi to sopingin niya kin luti ko. Ang malo no nabot sila to sopingin mi at ako ati kanungay nutami ati ati saw kayak tumik kinilig mi matas at ako sa alas ati

0: tina sungo sungo mata tama suami sa no tenai mengal kerusan ne agil lutiko. Tapi mana kerja ngumat ulu me tana zebi di nongar tu sasa kata pemat tekan 1962 di lugut Inuit sibulak pamik negwa kunak si tawlo si mata. Tama suami sa no tana zebi di nongar kunikar di lugut sake nalang melabu.
1: 1950 Louis Saint Laurent Liberal Party kuni sibulak tigi yau kuni angero kagum na hok Canada government ano taken na kagum itat suma government winga pihurali ok tuwiniu hok inyunik Canada miyunik piyuna bitak kay sutik nagwa hatao kunna nung mi Canada limami pihurali ok tisenik nagwa to kasipat. Tanna nirwa hata unna sinu pimba rabina aloga loxuni kersi tita unna lawni yang to inuit nuna gichugina roktangenni tapani china ngi jumma yalo chuli siam mangala unni mata suli umuru kaswa emini umut umaguri tsada kaswa emini asini tuina chuli suli nani tuinna palok ukyokta tuli mami Ammagiyara lo Canada allabi khagani lo piji tsegunna to khutingita pinswakwi gunna tanginnik ita khagalala gunna jagani inyunnik nirwagayak tutunik kamabigi gunna taminik allasimarunik nipiliok simarun liunnik nabbaharak nangitto tukisiguti gunna tattinik kinyakkunu tamanna pinswaktaw sinimangat khanuklu arwinna gunninga Pijakayaw lakhin ni mga tamatuminga inuit na kakataw ko na sititaw ni Vininganik. Ilun na ako nga runik. Ukhako ti Vinunik takosima galwakto nga. Kamakataw rin ni sibulok ti ni atingin ni tayo sisima na katangit tunik. Ima, gawamak ko ni awal siyo kataw ukhakto Vinunik na kaktaw tuin natut. Inuigu makwa Eskimo Allah rangin namik nirwasu khatau nungmik piti tau tayi yutsaw rangit tut nirwang ni Canada mi atok tau situak pata Teme mataan na kapa makkutuin na it imminyo ko tiyut tukita ko ti binigaya eballay yanga 1950 mili Inuit katimariwi galan ni timiro khuti galan ni yun ni Suna khagalan ni yang itu suli. Pihurali waktu ni. Isumali wakil di tsemeni. Pihurang wakil waktu ni. Kingu magaya meni. Kini wakil wakil di tsahuti meni. Nerwa hatau kunna ni. Piyuna di takti sikutau ni nga. Piyuna hiti sikutau waktu di 1950 mi. Gaba makkut. Pingu wakil di khaluk di wini umiyut. Akka kunna khulit di makkulun ni. Nakatak may matakisya ni tagawit sigur na silten na sutik. Nagawa ko takaw ti at sibingit. Tikitigun na lilten na suwit. Nunaling upalaya runot. Kahit sumanilihalo na nito settlements kung nakaktawalak tunot. Inuit katak subalaya bigilok tamin nyo. Nagawa kataw ko na nung may piyon na takaw ti gilok tamin ni atok bigilok na palaya lak suwit. Inuit Nerwa kata wiyulok si Maruvinit, 1962 mi. John Diefenbaker, conservative kunnud atatsuni si bulok ti uwilik, ang arokagun na kong Canada o gawamanganu. Kisya nilitaman na pigla kaya lumik, pigyang nilitit sigutaw galok suni. Tukihal sigutaw sa tawtigin niyang imiyok, tamak kuninga, nerwa tawtiga swaktu at jigingin niyingin nik, atunig yusunanik, Nerwak tau nerutik sibu matiya kang tamenik uhak simaningin nik. Nerwak tau di kaswak to kuting italo atingin nik. Nerwak niyo piusa kao tau nilimangin nik. Kauri marayin na kao na sinilangin na mitsuli. Inuit nerwak tau giulok sutik 1962 mi ukiyo ni amisuni. Sungyo nerinigit tamenik tukihal tsigyak. Paliyaningit

da ema unang e. Dan sasal kai nakai kai Brian Tatwini ta hawani kang sinam mi ta yu pina so ko sa tatin nit ukau sa kalilaw mi Manila ta hawani kibol ng trade show te ko ta se katigit lugi ta hawani ta sumali CBC kuni sa ma ako sa apasong na lo si mama ko so na lege pa mga ak gis mi pili ge pa mga ak ama ilak ta na Brian onikat lugi ta sa kain nalaban.

Sila bilagikutte ota ko kaya nang may mga onikati may isan nika kaya ano ti samana ota kayak to miti matalim mo na malipyal jumuta ko to nga ngayon am kusit kutitimik ang sila bilagikutte ko to kaya nang may ota sumik kati may isa kayak to kaya ano ti samana ota kayak to tana Rasalu kau sweet tu kamu lah sweet tu mewah tu gaya kat tu tita ku tak kau pandai juga yang mewah tu. Bangun sebelagi ku nak sweet tu me. Ama kingaluk bangun sebelum kita ku tu kat dia mewah mika aku nak pinga sana tak gaya tu mewah tu sama kena mewah tu tak apa ni sana kilo mewah tu gaya kat tu. An malun apa napa tulik territory park mana kata jadi mungkin supaya me makan ni kat dimana ini kena tut agak guna pinggir sana ada ke jaga lori tak na tapa ni grease fuel motor ya kat tu ni hati pinas suka matu hati ane kosi tapa ngah kalau guna nama you see 9758417 Di mailing at tapo na lakay matos sa malagir na ngayon may yung walaw ako sa rita tuwin na talo kaila kay baka inalunay tiyan na kay baka titira sa mayuid tako kaw yung get tiyan lalugin ilak malo ilin niya umatuhan na kasi maano pipikatito lang mayutan na productive justice muna kaktaw yung kaktaw yung bilagayik ko ni nero ikan nga kinilang mayuitok tamak ko ning odi ko sutitika balikan nang nang metu ko sing matitika nang nang melo pila ka ta yak tuting dan pingat si ulakat September 30 ulakat ilawa me ulak ko ta taman ni no bo me ulama no ta ko pipi ka ng nak tweet pingat ti kas ko sing ni September 30 te mailing at Ribok nama kaya ngayo kalaga si gun na kaya ribis kasi ani tama tay kani tapi kani ilo alam high rise kung nakato yung mga 505 Astro Helmi Lock Street tako ulla umi sa titaw luti kulala lunig at titaw la umi yuit kaya yung mga kasi abek ko tisa katuwa ko si yung kalabi yun na tiyata si 416-574-5075 ikaw man niya kalawa kasi yung kay tayo kalawa ko koy kasi yan upong nga kala ko natin ang mayos kaw yung yakan na kumatawa ko si ilak ay tayo kala tayo natin na kung nakaw ng mat tayo napaks ko niya kaw yung kalawa but tayo may kainan na law siyong kakayan na kanyo pang ito kalawa ilang ito video di sakap to tayo ayuli kain na pamimata mana nija yung mik nakalagay na sunga kayo ng mitay eh silang dyan people later sa sulongin ng ini

0: batere de atireka apagauta kolautri dele tauti koto sa sako ole ucha ia ko kota ko ta ko ole hikite kai akale kai te e proto e de he kere wakai hai fede we ka ko te kai ko to la ka ta ka tidite ala ta he kare cha iliku ya ki do koni te do ite kan tande sa tsai isoni isa ye te ni kre priya chusa e ala ka ta ke ni fe ye chusa ya tia fa de ni eta ye ka e chine he fa ta da be chin de ki wo ka e de iskura ki kino i ko to ni ki kida i ki den ni wo ka be ke ku ni hiru ta e ka ye ka yo pa do to de ki shu ka ki wa de ki de tsu to he ta ki i ka te le ka ki au pa do to sha da ki te de ku ta ki de ki ku wa wo ka si ki fe ka la e ko to i wi ka ta i se has vita go se le si sa te ha e la te di we ki la si chili choco la happy years o i ko ta le ke le te di we ka ka che what year e ti ka se ta i pe e bi shi bo ki ki i ta ka to ta ka yu te he la ke wa si le ko la so le fa ku ku ke la ta le di ta ti jo le ta le ta di di ta ti de ki ta le ta di che le so le jo le ta si ki te e we ku ke hi che ka di ku lu ka a yo ne ten to ta le ha na ke ri te si le ko to te le ka na ki e ki ke ko la ta la le ki yo ka le cha Mary Ann yo go na ti fe ka le cha sa le so la yo ka ta to ta he sku na ke cha ya un i na ki te ka na ke sa o ta sa ku i de ka in ke me ni she ka yo ne ku si ki ri se ka yo ne e ke ke na ke re sa ka ku si ki ri se ri ke te ru kwaki we kaya se kuke da iwe ko tauti tauti tai haji kaku tauti asi sare te so tiri kwa sito kiri kele kwa la kele sata la haka si tali usiri tauti ri sile kwa sitia nobody wants you, nobody loves you, they don't care about you think
1: so tansa kasa tete ni
0: you're good for nothing, that's why you're worthless. 82 that's how well three ko che de fe ka ku he che ga si ke ke ka ku da ko ta he che da na ne i da ne che le to ka ho ne to he che ka e te ha hi ta ko tu sa te ne su pe u che ki le pe hi chi he te ga ki li ki ta ne te se ne ke ya ki to le ke ne u ne to ka ho me la ta u le ka le kwa ko ne e su te ki a orange apple te na na ka nya i un pe lo to sa ne ki ne u ko la yun te le pe ta ki u ya ki to la tri u te na fa to ti i ka ki u pe hi chi to ta sa i pe o se to ni ki ni ke a yu le te di ki at a le le fe ka le cha te hi si ge a le le fe sa pe u ni ri chu ka nya pe u ga ni ke ka se ni to ta ya a le ka ti mo la i ke le ka si ki ne a li ni te a si ti te ka ne le ku te le ha si ki na de suri a ke te te ki u ka yu le ho chi ki ya e ko to ko ta ho e a si a ko la ta ka ki a si a ko la ta ka a le te sa li ke ta si ki ti le sa te ko le ti le sa te le ka si ki ke le kwa e ta yo se ki a le te ko ki ko to se ki a e ha i o te yu li ku e te ki ka le ta zo ta te te shit na chu ta ha ke na kale ta ta sa ja te ji ki ni wa la yu ni ka chu ta shin ta ti shu ta yu ni ni shi ke na chi de su yu ta in ta ji ta shi ni si a ti le fa ti la ti le ka pe chu na of ti ne fa ta fa ti le ta la ka ke ti fa ni ti yu pra fi chi ki yu o a yu ni a si ko la ta ko chi cha ki chu ka ni ti chu ka ni chi ka ni ki ti a yu ni pa la te ta no si chi yu we e da ko to ko tri ta ra fu ai ki se ta ko ta ta ra te ka yo pe ta ra ti li si e da ko pe yi si pe te la ga ta ri ki e ka ke ga ta ri u cha ro te ka chu si ra wi i le i te de ki tu te ki fa ku a si si te na wo ko la ka ni pe ja te ra te ki si fit se ta ri si ka ta cho ka to a ko ja se ni i u ka ga i ta ko o sa i a ka di ko le ta a de se na di ki si i u chi cha ta ko o ye re o ka ni a le i kaina de wese ja so ili kuti haro ka ko ta hara chuka se akali ka de to kare kare sa kare sa ani e ke ki chu de ki ka ki ale ti o se to kare ta ka mo lo bo ke ta si ti e ta ta le to kani a te le kani ho na di se ja ni se ka ni yu yu two story hai o de ya shu gu yu kre de chu de so no o kani ta de le hu ka he se ko to so ni

0: tele ne ko Camila Tucho I se ko te ga I ye ami ayun te in khare kho khane at I ko se ne ki si den ke I ayun ami ku te ti ko na se ti khane ga ko se in ki si ta Camila ni ne ko la I te khare kho ni te ne
1: se le he me pa na ru she so I ko ka wi che te na khare shu ta na se ki le ki kha ke ke te na u pa ta te ne ndu I chin te te te na wa a le I kan te na khare ya I o ha ve na sto a la in ki I wi she kwa le kwa la ya I a di fa la la nta ni spont ni chi la ta pe he e kha suri te pe la e kha he kwa la tina en chi he e kha chu kha e kha ne so ha I le ne kha e sa le cha si ki che kwa
0: ha
1: e cha ten chi chi ki fe e Mary Tati you better at ini kwa sa ta I te ki chu le te ni ke be te be te ko te ni kwa la e sa e cha ne ki ki ni we ye ku si wa na u ji wi cha ni ki ni ki e le o ke ske le ya ki to ti to sa chu ke ke na te ne won te ya ki to la a pa I ka le ku te a pa ka I ke ni ta ni ta si chu e te to se cha na te le ka sa ti ha ka si chu ga ta le ku ti o sa ni we o ku ti ta ni o pe o e we kwa le ku te ta ya ki to le a pa le ya ki to Ni chu ta li jino in di se jita Si chu ka li di 1951 ko zo Kuto ya si to ku za kin bao zo ka wa si chu ka wa Te zu te li te kwa te le zu li te le Ta in ke so ni ka le wa ka wa te ku Te chu sa chan a te li ye ti un da Ya si to a pe ka le shon le ta in ke rin ki Ta ku to a na chan de Ti to ne chan a di we a ku te gru si no ha zi E to I late in August Second week on Tanzania. Because I say, Yakito and Teddy Wira, Elisa, and a Hartley got such a name, not an after any name, very tatty head, not an after a September can distant after a hat. Either how when a hunter so did a car you would have said that Niki, a night care, but I care, and you put a key, what I could quit a look on top of four, but I was lot of two daughter. You probably hit her head, Mary hit her to be tell, but so that's another content is how to say only Kitty.